Sunog ngayong 2026 lumubo. Tumaas ng 38% ang bilang ng mga naiulat na insidente ng sunog mula Enero hanggang Setyembre 2026 kumpara noong nakaraang taon ayon sa Bureau of Fire Protection. Nakaapekto rito ang mataas na bilang ng mga sunog sa ilang rehiyon na nakararanas ng mainit na panahon sa kabila ng tag-ulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Pangunahing sanhi ng mga naiulat na sunog ang open flame gaya ng naiwang nakabukas na panluto o plancha. Gayon din ang mga insidenteng may kaugnayan sa kuryente. Samantala, nagbababala ang pag-asa na maaring lumakas apa ang kasalukuyang strong El Nino at maging very strong El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon sa Weather Bureau, posibleng magpatuloy ang El Nino hanggang sa unang kalahati ng 2027 at makaapekto sa rainfall at water resources sa bansa. Nasa 45 probinsya na ang nakaranas ng rainfall deficit mula nang magsimula ang El Nino. China Coast Guard sinalpok barko ng BFAR sa Palawan. Ayon kay Rear Admiral J. Tariella, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa WPS, pinangga ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ito ng fuel subsidy mission para sa mga mangingisda sa West Philippine Sea nitong Biyernes ng madaling araw, September 18, naganap ang insidente ng 54 miles sa Palawan. Sabi ni Tariella, tahasang paglabag sa International Maritime Regulations 2016 Arbitral Award at United Nations Convention on the Law of the Sea ang ginawang ito ng China's Coast Guard. Dahil isang sibilyan na barko ng gobyerno ang nagsasagawa ng fuel subsidy mission sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala, mariing kinondina ni United States Ambassador Li Lipton ang sadyang pagbangga ng China Coast Guard vessels sa barko ng BFAR. Inihayag ni Interior Secretary John Vic Rimula na heavily into the deep dark web ang estudyanteng sinasabing nasa likod ng pamamaril sa banga National High School sa South Cotabato noong Biyernes. According to his phone, he left several notes detailing his depression at tuloy-tuloy ito. Ayon kay Rimula, tatlong estudyante ang nasawi sa insidente kabilang ang umanoy na maril na grade 9 habang walo pa ang nasugatan. Sa kabilang dako, ipinagtawag ng kamarade representantes si Meta CEO Mark Zuckerberg upang humaharap sa ilang pangdinig sa issue ng child safety ng Meta. Kabilang sa mga pangunahing isyung tinukoy ng Department of Information, Communications and Technology, ang online sexual abuse and exploitation of children at child sexual abuse and exploitation materials. Binanggit din ng ahensya ang online illegal gambling, cyberbullying, social media addiction, depression at iba pang mental health risks na maaaring makaapekto sa kabataan. DFA, Pika ang recruitment ng Pinoy sa Foreign Armed Forces. Bineberipika ng Department of Foreign Affairs ang mga ulat na may ilang Pilipinong nare-recruit ng mga dayuhang sandatahang lakas. Muling hinikayat ng DFA ang mga Pilipino na maging maingat sa pagtanggap ng mga alok ng trabaho sa ibang bansa at yaking lehitimo ang mga ito bago tanggapin. Naglabas ng pahayag ang DFA kasunod ng ulat ng isang Pilipino ang nare-recruit para lumaban sa gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine at nasawi, habang isang pang Pilipino ang naiulat na bihag ng digmaan.